0: апна панюнут гэхи сангэс чосчуэжүгтэй юудэйн ухба мола мэрүүга анэлэрэн дүнлан сангэс пэфтэйд гэхи.
1: О, чу, ангэл, чу. Сангэр гомстэй инэй канэ чаг пүлпин соас мозлам антас бин. Манэ антон бин.
0: Дэгтэйн ух. Сангэсэй скуйдунла пүлканан цоохсэйн ух. Манча татпа осан ух. Yang kunlong zampo yongo sanok. Gyawadu wanok. Omolang.
1: O ju wangel. Ju.
0: Yang achene. Anedang jukse. Daakuan lebado. Nangashkyo nanen. Nye yato chun.
1: Man man wangel. Daksana nangamicha. Inne ka dugin ba.
0: Ya ya. Tene jukse. Ngachin.
1: Ya ju no ju.
2: Julie Wangel, comment est-ce que tu as?
0: Paltan, tu as dit qu'on se finit pas. J'ai la santé, mi duc.
2: Avi, un chan duba.
0: Avi, duc pas. Chic pot duc, c'est duc. N'aspère à l'étain, ça pique duc sans spin.
2: Ama kunzes, avi, un chan tux de chen lopa. Ya, amarang avi tux de yung hei. Majai kashungin.
3: Ya, ya. Kija chamida, avi utsa.
2: Majai michawa, ama. Amarang sans de yung.
3: Denning a tux de yung hei.
2: Oh,
0: Paldani ama jala ma kirto, yamzan.
2: Maja paldan tongba. Tuba jala yongstaduk. Koranang namatu gunduk. Abi makyong stok zirpinba. Name kanyantinuk. Name tit machugainuk. Jan diring ejaga kakjan juste ama jala mikira.
0: Korang mirga sahi, korang gashizinukba. Ama chikbo bote chapuchesbo.
2: Potong mi potpo nama inok pa, nami kanyan tidula nok pa, diring aja thongsa inok pa, healing stain jal dukpin, korang paldan la ha gutik song pa, ngaji ama yato juste thit de khera thongste, korang thiltik song, dun la mayonga lon marthula jolin song, jan gatpo gatmo thit de jala khyongkan mongpo dukpa, ama nama zirte chik tang chik thundel zangpo yutkan bathongste paldani namang ni rangnong chaktik song
0: chejdo de phama nang cheju gi phama khyad yongguste manok panur bu ama nama manpa ama bomo gyurguste inok pa tenne nang sans la skitpo yonganok pa
2: tantan inok mitse tsamshigyot yodyot po ha ozerin chik tang chik siwachun ama nama thundidugna Tewa sang skitpek, tewa sang gamik chiyot. Shkyonbo paldan inok. Paldan la ha gogos pa. Ama najal chojal la khirte soa molandik tapchukna. Ame tinlan jal chokpa. I tushpeka nama thugusang ama khakcha inok pa. Tachi juen, paldana ha magos pi.
0: Paldan choks ha magokan mi tsam shigyot.
2: Mangyung yot denok. Mi natsok inok pa wangyal. Kachigini ama kyungpo songte nama nakstan kanang yot denok. Chien nang ama nama tunna nangbo skitpo inok pa.
0: Yan lu spedatan lu sarak nga chen hi.
2: Yaju wangyal le, yaju.
3: Ya chan chan chichwet dukse ina kamsang ina.
1: Yot denok. Kunzes kyo lang.
3: Ya, Aji Yangchan. Ibo tsokse jinglap shigin. Yang iyo rinpoche jinglaps.
1: Ho, Juno. Nye ito yong chespo. Ho, Chuya. Nomorang sode chan ino. Busa nurbi jala kerte. Sonam che. Ngani tsok sonam masakspi. Jalang malip.
3: Ngumang wang. Manguzete. Sem chako sa manok. Chos karo dukste chonang dikte inok. Sempam chako sa manok. Ozirang.
1: Sempam charak nomo. Nga chikpo pangste song. Gari nanga rang e ama mashong. Sem tseryong harak kunzees.
3: Sempa chungun choko sa manok pache. Tserka macho. Nga tang spirik tanga ya. Yang ture shigyongen he. Yamanekare,

ngaje akashwan lini jin chik ta in ngi mi chu chot sum ta skar ma ngi cha du in na butang nyam pu ngaje dirin digrim tang po thon digrim ngi spe pe pe to ga chu chot chingi ka yang chalin de de chupa ngaje akong spa sala za

Kali na ngata tini iltawa chik sambuka ngata tini maa yang bumgyur chani tini ngata choos gewa maneza chasi skab jo tenuk. Iskola tamdili jun. Tirti nai ngajira nga thuk yang zipi as tahan din yang doli salazat gani lhuj yang sanchala pulin. Yang diringi tibatilin digri mina ikas gyoza tenuk tani Haji Abdul Qadir Sabuni khotgyampo tibatilin jang sanchala pulin. Kasa sankal hangis diringi tamdil bujuna ngata changmala khenken pikanuk tani ngata Himalayan riljong sina nangpa So last thing can sang me tinata sakal jawa kawata pol jawa jipe tin ses pa chunga tinata gewa gebjur bumgur yut pasana ra tinata ti wata sia janu kang gi thurji nge zung na tawa tham chas pa ma shi tam pe chuni ston dat pe kutum tela chak chalo na ga sang la thu gi sinuk tin dirin jak po tin lokhori na tinata jak chik kaw ki tin ngata tin ma bumgur gewa jad nang tin dikpa jad nang bumgur yut kyak jyanu tene sakal jawa kitna ngata ngatang samal khinken bikano tene sangyas chomdan das tene school tam sajat kan ngata lumbini chaldu inna ngata tene sespa chong e jaga te khet par chiks kyo testine tene ngispa kitena ngata tene sangyas chomdan das tene ngata budh gaya tene ngata ki ka tene chongsing ka ngata tene mane chosmang po jati stingne tene ngata kawa kachat mang po jati stingne tene ngata lotuk kawa jati sangyas sajat enok ngata budh gaya te oskyo ngispa tene sumpa kitena ngata tene inna sakal jawe jaga tene sangyas chomdan das thuji chan tene ngata kushinagar tu tene ngata skungya la das pin jus pasana e tene tushin sumjum bo ngata tene diring sakal jawa tene jipe chespa chong jaga tene ngata nangpa choluks hemali na yutkan changme tene ngata sine no yut pasana diring ja gewa gebjur bumgur te yut pasana ra tene ngata changme tukseba chenpi guna tene ngata tene ma gewa gebjur ma mong poji kenja deni no yut pasana ta ngata daksa tene nangpena juchasila tene ngata gewa gebjur bu ngata tene mane choks ma namang sine ngata jachi si tene skap pho sangya chumna da si tene sungcho sina thajing thawa ngata tene ma jip san lingem po tene ngata mola jati yo tene ukte on tene ngata inal dawa ngone na roka jati jiks jati chi sung se duk sangya si ka chi duk tene te nangjin ni ngata dulcha si barchon jat na tene ngata ha go tup chuno inal dawa na tene mang khata ngata tene nazal jates chosja jates te samaja da no in naskyang ngata simina gyuja khyongchis phetin ngata in sangyasi tene chungmun lok se martok tene ngata ha go thup jemi tene okte phetine e lawang ni nang ngata cham thup ngyan nang tene ngata tene chungmun loka jate tene te un ngata ha go thup pu jadna te tene ngata mi se gang pi phya phan thoksi si tene ngata skap jo tene ok chot pasana ra mimang chamme ta ngata su chamme ta sa ke tene ngata so de sonam chan te wan ok ngata tene rimbo jil hangyas kuni taksa tene thajing thawa jip san linge po geshe san gas khanpol han gas sis nga ta tene chos kawang ka chos sala za da no tene nge po nga ta chami mimang sam me gunak pa chami tene ta sem dulcha si thabla bada za da no te sam nga ta na thuksam salti tene e sakal ja bang ni na ma yang sker thuksam salti nga ta rang na rang tene mane yang tangpo ma gewa ge bjur ja che si ka tene mi se ma tontak tanjik gyur chugun sam tkani samba nga ta tene inna jawang ni na sam gushis po ma kharchan sachan yote no kasa sankal hanges tene mangpojik majua ata tene summum ngune na just yotu nok chonam thamcha turkur la jung te gyu tejin shakespeare songs gyur la gokpa kangin pa last angyon mos zat pathar ge jung chenpe discuss sung just pa tene sangya chamna da singa ta tene sung jati yotu nok chot pasana tene ata chi jade nang ata tene mane kazuk shik chala shik jade nang chi jade nang semba zang pe thogne tene ata chi thama jachis tene ata lat gyura la stitches te thame ka ata tene thoksam ya chen mo tene ata salte ata tene gewa gebjor jin lab jukte se tene smolam jun mo de chumna nas ki chang ro chojing du pa jape kang jang la mai pojing skyong we jis pe chochung shung me thola chak chalu jis te tene tambil bo during justin pin kasasan kalan gas istine ngizra thugyang spias tanjin yang role salad kane ilhu sanajat